8:03 in the morning. Good morning, good morning. Kulaloko ko ng mga estudyante rito sa opening ko lagi. Ay, hindi na pala, malapit na mag alas 8:04 pala, malapit na mag 8:04, yun. 8:04 in the morning, good morning, good morning, good morning. Muli niyo po nakakasama on air, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, hanggang alas 12. Okay, tama. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama, mga kapatid. Mahaba bang oras ang ating pagsasamahan, sana ay huwag niyo akong iwan. Itulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Time check, oras na para bumitaw ka na. Saan mo nakita yung video ko na yan? Top Santiago nga po ito. DJ pa shoutout po kay Jezabel. Jezabel? Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae sa puso ko. Yung iba nasa isip ko. Talino! Anyway, good morning! Yeah, today nga po ay araw ng Sabado. August 29 is our day today, mga kapatid. Nang kembot na lang tayo, mamaalam na sa Agosto. Diba? Napakabilis ng ng oras na yan eh. Ay nako, na-defrost na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Ngayon po sila na nagbibihis na. Pa-shout out kay Sir Darwin na hindi ano to? Na hindi mama-move on, maka-move on. Salamat DJ from G-Boy. Anyway, wala po tayong topic of the day kasi diba naalala ninyo tuwing Sabado, i-re-rest natin ang topic of the day. So i-re-reserve natin yan para sa Monday. Apat na oras ang ating pagsasamahan. Oy! Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga nagkakape po dyan, sa mga sa mga sandaling ito. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumunganga, tumambay at magtanggal ng muta nila. Mamayang alauna hanggang alas 3, tama. Hanggang alas 3 ng hapon, makakasama natin mamaya si DJ Echo para sa kanyang Love Songs Parade. At sa linggo naman, mapapakinggan natin siya para sa programang Top 20 Countdown. Freddy Aguilar! Kamukha ko si Freddy Aguilar ng D-Oras. Ang ating text line para po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito, 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning po sa mga classmates natin dyan, sa mga Tapsians po natin, sa mga faculty and staff, sa mga school administrators, sa ating president and CEO, kay Doc Reynald dyan po sa may Palawan. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa, sa mga listeners nating walang sawang umantabay. Pati na rin po sa mga nangungulit sa atin sa TikTok Live sa mga sandaling ito. Shout out to John Carlo Peralta na nagtatanong sino daw yung mga kasama mamayang wine hanggang 3 p.m. It's DJ Echo, mga kapatid. Alam kong familiar sa inyo at kilala nyo itong mga to. Ay, ito lang pala. Siya lang. Si DJ Echo, ang inyong echoserong DJ. Hi, sir. Hi! Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official Facebook pages ng pangalan na nito, ng TOPS Campuses. Labin nyo lamang po, TOPS Santiago, TOPS Alicia, TOPS Kawayan, TOPS Rojas, TOPS Ilagan at TOPS Solano. At nga po pala, mga kapatid, ano, ang TOPS Stirling Campus ay tumatanggap na po ng early reservation. Ano yun eh? Hanggang anong oras ang program niya, DJ Max? So, di ka nakikinig, John Carlo? 1 to 3pm nga ni... Ano ba naman yan? Good morning sa aking matalik na kaibigan na walang ibang ginawa kundi tumunga nga dyan sa kanyang sasakyan sa mga sandaling ito. good morning, Jonathan Gabirain. Ang palito ng... pangalan niya ito, ang palito ng Ilagan. Uy, busy, nakaraan po. Ay, kaka-announce ko lang ngayon lang na makakasama nga siya ng alauna hanggang alas 3.
Kasama ba yan sa rules? Good morning, good morning po sa mga bumibili pa lamang dyan na kanika nilang mga almusal, mga kakagising pa lamang sa kanika nilang mga higaan. Sa mga may pasok dyan sa trabaho, ay! Alipin tayo na sa lapi kapatid, tandaan mo. Hindi pa tayo ganap na mayaman, hindi pa tayo bilyonaryo. Hindi pa tayo milyonaryo, malapit-lapit na. Malapit-lapit na tayong yumaman, pera na lang ang kulang. Yan nga yung paulit-ulit na sinasabi ng iba. Good morning po sa mga nakikinig sa mga iski-iskinita dyan, sa mga tambayan nila pag mga ganitong oras, sa mga kiaga-agay alak ang nasa harapan, sa mga may hangover dyan, ay! Grabe naman ang grabe naman ang hangover na yan! Parang may mga estudyante tayo dito, parang may mga tapsiyan tayo nagtitraining or nagpo-practice para sa alang TV broadcasting ah. Hi sir, good morning. Ewan ko, nakikinig na sa atin si DJ Ego sa mga sandaling ito. Kasi busy rin na tao yun, ipang balagbagan ng madaling araw yun. Diba? DJ, anong text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line sa mga magtatanong at magtatanong. Kung meron tayong question of the day, wala nga po. Sapagkat, ipahinga naman natin ang ating QOTD. Kamustahan muna tayo netong Sabado. Kamusta ang Lunes hanggang Biyernes mo, kapatid? Sa mga sumahod dyan. Ay! Ako, sinasabi ko sa'yo, ubus ka agad ang pera mo. Diba? Alam na alam ko yan. Kababayad lang din namin nung ilang mga bills. O, so may mga utang dyan, sumahod ka na. Ayad ka naman na. Ano na-expect mo? Yung inutangan mo ay mayaman at hindi nangangailangan ng pera. Di sana. Ginawa niya na lang tulong, hindi niya na lang pinautang. Good morning, DJ Max. Kakabangon ko lang. Ang person, lasing kagabi, sabi ni Texter 4637. Yan na sinasabi ko. Naglasing-lasingan ka lang din yata. Lasing-lasingan, para ano? Anong ganap at lasing na lasing ka? Texter 4637. Napaka-bad niyan sa health, yung umiinom. Hindi po kayong naglalasing. Kung iinom kayo, yung saktuhan lang. Hindi, yung pag-ising ninyo, may hangover pa, ganyan, diba? Sa mga nasa trabaho na po nila sa mga sandaling ito at nakatune na sa ating programa, hello! Sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan habang tayo ang background nila sa kanilang road trip sa araw na ito, ingat-ingat po sa inyo. Sana all may pupuntahan ngayong araw. Sana all may gala. At sana all may pera, di ba? Parang masarap ngayong umaga yung pandesal tapos mainit na tsokolate. Yung Milo, ganyan. O kaya Ovaltine. Pero ba yun, Ovaltine? Parang tagal ko nang di nakakakita ng gano'n. Sana all payout, DJ Max. Magtrabaho ka na. Para may payout ka, di ba? Patingin nga po ng background. Ito na yung background. Ito na mismo yung background natin. Ba't parang yung leeg ko? Nagkakaroon na ako ng double chin, guys. Dati, gino-joke ko lang yung mga kaibigan kong may double chin sila. Ngayon, meron na rin pala ako.

masyado kang pinagpapala ng Panginoon. Good morning, Wesley! Good morning din kay Kizakil. Oy, Pogi! Huwag natin pinagkakalat yung mga bagay na alam nating obvious, ano? Yung mga bagay na alam nating... alam nyo na. Hello, DJ! Good morning! Nakikinig na po kami ni Mama Badette and Papa Rodolfo dito po sa may Cordon Isabela. Habang nag-aalmusal, padalhan ka daw ni Papa Rodolfo ng pandesal. Ay, hindi sinasabi. Ginagawa yan. Dapat pinadala na kanina pa. Saan ang lugar mo ya? Dito po sa may Santiago City. Sabi po ng NFA, tagasan ka Weasley. Padala ka na ng almusal dito. Wala akong kasama dito eh. Wala akong... walang pagkain. Quezon province po. Yun lang, Quezon province ka naman pala. Although nandyan yung ano, yung mga iba kong kapatid. Ano, bandang Sariaya, Quezon. Marami rin nakikinig sa atin dyan, nanonood sa, ano, sa live, tsaka nakikinig sa online radio app. O yun nga po pala, no, kung gusto nyo makapakinig ng Taps Radio, kahit na kayo'y nasa Amerika, Canada, sa mansulok ng mundo yan. O kaya kayo'y nasa Batanes, Holo, ganyan. Halimbawa, napunta kayo, in God's, ano, in God's will, mapunta kayo sa moon. Pwede nyo pong ma-access ang aming online radio app. I-download nyo lamang po sa Google Play Store tsaka sa App Store ninyo yung Taps Radio. Or kung gusto ninyo, pwede kayong dumirect sa inyong browser. Search nyo lang po ang taps2011.com. Sinsan dun din yung ibang mga announcements natin. Meron din po dun yung pangalan na nito, ang ating radio. Candelaria ako eh, sabi niya. Sariaya, tas sunod Candelaria. Ah, okay. Wala, di pa po kasi ako nagagawi dyan, sa totoo lang. Sabi ni Texer 4637, birthday kasi ng anak ko kaya nag-celebrate namin. Kaya lasing kagabi, DJ. Birthday pala ng anak mo! Bakit hindi ka man lang nagpadala ng pagkain dito? Buro pa bati lang tayo dito, Texer 4637. Kabot ka man lang sana kahit konting pansit. O kaya kung meron man, sopas sana. Nagkakrib na naman ako ng sopas. Talagang yan yung pagkain niya, ano, eh. Hindi ko pagsasawaan. Sopas. Ano, paring Jonathan? Good morning, love. Wala nang ano, wala nang padala ng pagkain dyan. From Sir Joselito Carion Bora, magandang umaga po ng Sabado, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, pabati na rin po sa family Agar. Family. Family Agar sa Puruksa East, Agar Compound, Malini, Malvar, Santiago City. Mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Morning, maraming salamat po. Maraming salamat Sir Joselito Borja. Ang ating napakasugid na listener mula noon, magpasawalang hanggan. Kahit nung ako nasa kabila pa lamang, italagang listener na natin to si Sir Joselito Carion Borja ng Peso, Santiago City. Nakikinig ba si Jonathan o nag-good morning lang talaga at may ano to, may sadya na naman? Sir! Sabi niya. Hi po sa 5 million viewers natin. Maya-maya pa ito dadami. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Dito pa rin po siyempre sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Gladys the Boxer and the Boxer with a song called Sasakyan Kita, back to back with Sandara Parks, Ang Ganda Ko, para sa mga feel na feel nilang ang ganda nila today. Today lang ha. Sado naman lumalaki ang ulo kapag everyday. Good AM! Pa-shoutout kami dito sa bayan ng Rosario, La Union, from Juan Rustico de Vera. Big shoutout po sa inyo lahat dyan sa bayan ng Rosario, La Union. Maulad pa rin po ba dyan sa LU? Di ba ako nakakapagdagat dyan eh. Gusto kong makapunta dyan. Thoughts mo ya, possible pa din kaya bumalik?

0: Hindi na. Kapag ganyan, hindi na babalik yan.
1: Sa pag-ibig na naman tayo, Weasley! Broken ka na naman!
0: Uy, thank you po sa mga nag-send ng roses sa aking live, ah. Para saan po ba yan?
1: Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:26 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. You're still with me, Mimes DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Sa mga nag-almusal po dyan, pahingin naman. It's the kid that always says hi in school. Marami kayo nag-hi sa akin dito sa school eh. Sino ka dun? Hi, Constantine de la Cruz. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Ikaw, DJ Max, kamusta ang araw mo? Ngayon, hindi ko pa sure. Pero pag gising ko, medyo okay naman siya. At least, nalaman kong buhay pa din ako, diba? O dun pa lang, unang-una pa lang yun, dapat na natin kaagad yun ipagpasalamat sa Panginoon, diba? Na tayo ay nabuhay muli. Kasi yung iba dyan, di na gumigising, diba? Kaya ipagpasalamat mong buhay ka. Sa mga nandito nga po na TV broadcasters natin, naririnig nyo ba ako dyan sa labas? Ang damot nito mga TV broadcasters natin, matalo sana kayo. Hindi, magagaling itong mga to. Defending champion eh, no? Turon ang buhay ko, sabi. The one that asks, what's your TikTok account? Madami din kayo nagtatanong sa akin kung ano yung TikTok account ko eh. What's up? What's up? Ayan, good morning daw po sa palengke na Santiago City. Diyan po sa may Gate 1. Tama ba? Gate 1? Yeah, Gate 1. Tama. Gate 1 Santiago City. Hello po sa inyo lahat dyan. Ito ba yung ano? Yung may hilera ng bilihan ng cellphone. Naalala ko talagang yan yung pinaka ano yun? Ano ba yun? Gadget capital ng Santiago. Sir, pa-utang. Hmm? Ako ba yung utangan mo? Sampigahin kita na 30 beses. Sa dinami-dami ng taong pwede mong utangan, ako pa talaga. Hi! Sa mga nanonood po sa atin dyan, uy, dumami ah, 17 million viewers na tayo. Ulit-ulit ang text, 4637. Ano yan? Naka-double send? Parang di na uso yung ganyan na. Di ba touchscreen na lahat? Di ba sa Nokia nun, sa mga keypad, uso yan eh. Yung noon na, uso yun nun eh. Yung nadodouble send. Yeah, shoutout mo nga ako, Justin Pogi. Hi, sir! Bye, sir. Nagbabay na si Melchora Aquino. Mukhang gagamutin na naman niya mga katipunero. May nanonood kasi sa atin ang pangalan Melchora Aquino. Mukhang gagamutin niya yung mga katipunero sa mga sandaling ito. Kaya magpapaalam na daw siya. Morning po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Mga kababayan kong tulog pa rin sa mga sandaling ito. Sana'y nakikinig yung mga dapat kong patamaan. Ay! Magsibayad na kayo ha. Kapal ng mukha niya. Kilala mo si Papa Dudut, sabi dito. Yeah, kilala ko yan. Sino di nakakakilala kay Papa Dudut, diba? Diamond, grade 4 diamond. Grade 4 diamond. Ah, okay, I do remember yun na. Yung ano, yung cute din na bata. Yan, naalala na kita. Yung inambush ako dito sa may harapan ng pintuan na then nagtanong, what's your TikTok account? Ganyan, nirelay ko sa kanya. I do remember yun na. Do you follow me on Facebook? Ay, Facebook, on TikTok. Do follow me on TikTok. Likewise with my Facebook page, Constantine de la Cruz. Tama ka dyan, DJ Max. Magpasalamat tayo dahil buhay tayo. Tama! At mas magpapasalamat ako sa'yo. Mas magpapasalamat ako sa'yo, Texter 4637. Kung magpapadala ka ng pagkain dito, kahit yung tira-tira na lang na handa ng birthday ng anak mo, diba? Ah, puro ganyan-ganyan na lang. Good morning daw po sa mga nakikinig sa atin dyan po sa Michael Defun Quirino. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatambay po sa ating programa sa mga sandaling ito habang ang sarap ng higop ng kape at nakikipagchismisan sa kapitbahay kung anong nangyari kagabi. may mga ganun, yung may daladalang tasa pa ng kape. Kasi kunyari naglalakad, naghihintay lang pala ng kausap sa labas. Tapos pag may lumabas ng ganyan eh, ambong nga eh.
Diyan na nagsimula yung ano eh, yung panghapong topic ganyan. Tapos pag naubos na yung kape, yun nga yung masakit, ubos na yung kape, andun pa rin sa labas. Nanigas na yung mga sugar-sugar dun sa gilid eh, andyan pa rin, nakikipag-usap pa rin, di ba? Tapos pag uwi sa bahay, alam mo mami, sabi ni ganito, oh. Ah eh, huwag ahasan mo na garod yung plato. Lunch na eh, kanina ka pa namin tinatawag, di ka umuwi, di ba? Malapit na naman ng lunch time, ano? Tatawid na naman ng pananghalian. Shout out sa lahat na mga maglalaban-laban ng pickleball sa San Manuel Rojas. Hi there, Lay! Good morning! Wala ba tayong almusal dyan? Maglalaban-laban daw sa pickleball tournament dyan po sa may San Manuel. San Manuel versus Rojas or San Manuel Rojas? May ano pala, may barangay na San Manuel sa Rojas. Shout out po sa nag-cocu ngayon. What's cocu? From Joshua. Ano yun? Sino po ano? Kasi di ba may pa-suspense yung Echagüe eh, na ang tawag dito na may darating daw na banda dyan sa Echagüe. Sino kaya yun? Do you have any idea guys? Sabi rito, nanonood ako lagi ng radio. Oo, galing ha, nanonood ka pala ng radyo. Buti may screen yung radyo ninyo. Shout out Iredam. Grade 4 Diamond, in the first day of school I said hi and I always knock on the glass. Yeah, I do remember you na. Pa-shout out from RJ, iblablock na kita dyan, dame. Akala mo di ko alam yan. May lahing Bicolana yung nanay ko, kaya alam ko yan. Tsaka ang inyong lingkod ay may pagka-Ilocano. Again, ang ating text line na 09-35-810-8217. May natira daw na pansit palabok. Gusto ko yan! Padala nyo na rito yan, please. Wala akong pagkain. Gutom na ako. Kahit ano na lang na natira dyan, kahit nga yung kalahating tender juicy na hotdog na hindi natuloy ang kagatan ng anak mo, okay na. Padala nyo na po yan dito sa Tops Radio, yung palabok na tira na yan. Ano pa sabi rito? Pa-request nga po ng song na Baby Dolls, back to back with Hawak Mo Ang Beat. Wala na, tapos na tayo sa mga dance songs natin. Pagbibigyan kita kung idadala mo yung palabok na yan dito. Okay. Alangan na request lang, wala man lang give lang. Wala man lang take, gano'n. Give and take to. Uy. E pwedeng ano lang, request, di ba? Bigay ka naman ng pagkain dito. Anyway, let's get back to the music mga kabatid. Someone requested a song from Masculados a while back. I've got here a song from Masculados with a song called Sana Mama, back to back with Sex Bombs. Bakit Papa? O, di ba? Kung merong Sana Mama ang Masculado, meron din naman yung Sex Bomb na Bakit Papa? Sir, kailan po uulan sa Manila? Mga ano, alas 8 ng umaga sa February 31. Good morning, DJ. Good morning, Nix. Pride here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Dapat ang aga mong umuwi. Diba? Sahodin nyo mamaya.
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio. 8:47 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga kakatambay lamang po sa ating programa, sa mga sandaling ito, hello there. Bakit parang ano? Bakit parang ang lungkot ng araw ninyo? Sa namin nag-chat sa FB page, di ko kasi pwedeng basahin kasi love life ang problema. Ayoko naman nang ulitin yung ano. O nga tayo love life. Yan, dyan na lang umiikot ang problema ng bansang Pilipinas na ito. Ganon. Hindi ba may tumatawag pa sa akin? Hindi ka makapaghintay. Anyway, ating text line ay nananatili po sa mga numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito kasi, tama po ba na i-open niya yung mga pinag-aawayan namin sa mga tropa niya na dapat po sa amin lang dalawa? Siyempre hindi, di ba? Dapat yan na pag problemang mag-partner, sa inyo lang. Siyempre maraming dadagdag sa eksena, maraming magsusulsul, mga ganyan. Di lumalalalo ang problema ninyong dalawa. Problema mag-asawa, dapat sa inyo lang, hindi pinagkakalat yan. Kahihiyan nyo yung dalawa, di ba? Hindi ka, sasabihin mo, yung asawa ko kasi bari, ganito.
2: Masama ko si Mare, ganito.
1: Ah, diba? Iniisip ng mga ka, nagpinagsabihan nyo na kung ano yung mga ugali ninyong dalawa. Ang toxic nyo! Good morning, good morning po sa mga nagre-ready na dyan para maglabas sa araw na ito. Aaraw nga ba? Sa bagay, sulitin nyo na para pag naglaba kayo at hindi natuyo ngayon, at least meron kayong bukas pa, diba? Kaya sa yung bukas kayo maglalaba tapos hintayin mo matuyo ng Lunes, di wala kang naisuot na brief. Yun na masakit, di ba? Shout out po sa amin DJ na nakikinig sa iyo habang kumakain ng salamagi dito po sa May Ramos, San Isidro, Isabela. Hello po sa inyong lahat dyan. Kumakain ng salamagi kaaga-aga. Di kaya mga simasikmura mo dyan. Sana nagkanin ka man lang bago ka kumain ng ganyan.
3: Ano ba naman yan, oh?

May nagtatanong kasi kanina, anong nangyari kahapon at ba't nawala daw ako bigla? Na nag-shutdown yung console, nagulat din ako eh. Bigla na lang walang lumalabas na boses ko. Ewan ko ba? Dapat tayong libreng pagkain dyan sa mga broadcasters natin. Sa ano ulit, nakamakdo araw-araw eh. Hindi kaya kayo dyan magka-UTI. Mukhang meron silang taping eh. Sa buwan taping ninyo, mga artistahin yarn, mga, ang tawag dito, mga anak ng mga billionaire. Lakas mga crazy rich Asian yung atake ng mga, ano, yung mga broadcaster dito sa harapan ko. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke. Yan po sa may Alicia Isabela. Pati na rin po diyan sa may kung saan-saan man yan ngayon. Sa mga nangangasim-ngasimang amoy ngayon sa mga sandaling ito. Hello, hello, hello there. And syempre, God bless rin po sa mga broadcasters natin na mukhang magte-taping sila ngayon. Saan ang taping ninyo, mga TV broadcasters natin? Ha? Saan kayo magte-taping? Ang lakas mga Crazy Rich Asian yung ataki eh. Wala man lang pa makdo dyan? Magka-UTI sana kayo. Ating mga TV broadcaster na sasalang para sa papalapit na DSPC dito sa Santiago City. God bless sa inyo mga kapatid. Aangas ang accent ng mga ere. Parang mga New Yorker ang pig ganun. No? Parang mga pinanganak sa ano, sa downtown New York ganyan. Bandang Detroit. Talo mo nang galing ng New York eh. No? Anywho, again, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sana huwag niyo akong pagsawaan kasi yung iba pinagsawaan na yata ako. Yung boses, ha? Mamaya, ano yung isipin eh. DJ, sino po yung makakasama natin mamayang alauna? Makakasama natin, kasama ka? Si DJ Ego po para sa programang Love Songs Parade. I-endorse ko siya sa program niya mamaya bago ko tuluyang iwanan. Total, mas veterano sa akin yun. Patanda po sa akin yung si DJ Ego kasi siya ay 49 yata, if I'm not mistaken. At ang inyong lingkod po ay 19 pa lamang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Fifth Harmony with a song called That's My Girl. Back to back with Lil Mix, Love Me Like You. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Four in the morning, and we're down here with the greatest love song program. Still here with me, Mimes DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Anyway, big shout out to all of you guys. Nakakagising pa lamang sa mga sandaling ito na medyo napuyat siguro kagabi. Gawa ng marami-raming alam nyo na. Nasaan na yung nagsabi magpapadala ng palabok? Text 4637. Nasaan na yung palabok kayo? Baka, ba't parang uulan? Parang hindi ganung kataasan na sikat ng araw. At the same time, ang tawag rito, medyo mahangin na hangin ng labas siya. Mukhang nagbabadya. Ilan na naman ba ang nagkarwa sa inyo naman sa mga sandaling ito? At ganito na naman ang mukhang weather natin. Diba? Parang uulan na naman. O diba, hinay-hinay lang kasi sa pagkakarwash. Yan talagang pinaka-nakaka-attract ng ulan eh, pagkakarwash. Diba? Ayaw mo iniba yung topic, texter 4637. Ano? Sabi niya kasi dito, DJ Max, bakit wala kang question for today? Pero sasagutin mo natin, no? Gawa nga ng Sabado ngayon, i-re-rest natin ang ating question of the day. Ikaw nga itong anui, ang tawag na rito. Nasaan na yung pagkain? Yung palabok na sinasabi mo, yung tira na palabok, sabi mo, iaabot mo rito. Ikaw talaga, hanggang salita ka lang ha. Texter 4637 ha. Uy, nakikinig sa atin si Madam Tonyang ha. Hello there, Madam Tonyang. Di mo na naman naabutan yung song, Madam Tonyang. Sayang. Wala yung script ko dun sa ano niya, sa pangalan na nito, dun sa promotion ng kanyang pabango. Ang Bang Bang Low Perfume, mga kapatid, sa mga nais mag-avail nga po dyan, pwede nyo i-check out yan sa kanyang mismong TikTok account or search nyo lamang po ang Bang Bang Low Perfume. Lagi ako nakikinig sa'yo, sir, sabi ni Jonathan. Talaga ba, Jonathan? Shout out po kay Lamar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia po. Hello there, Mar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia. Ang mga estudyante po, mga F2 din.

Jevy, ah. Parang nakikinig si Jevy ngayon sa mga sandaling ito. Jevy Belmonte. Is kayaw, di ba? Ano niya, iname niya. Hello DJ, good morning po. Nakikinig na po kami dito ngayon sa May Patul, Santiago City. Habang naghihintay ng mga kasama namin sa trabaho at magbubuhos na daw, nagagalit ng aming foreman. Pakisabi sa foreman ninyo, huwag muna siyang magalit, baka siya ang buhusan. O diba, dinaniga siya ng tuluyan dyan. Anyway, ang ating text line mga kapatid, 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito ay tayo nahahagip ngayon. Dyan po sa may Taps Rojas at Taps Ilagan. Good morning po sa lahat naman nakinig sa atin sa mga sandaling ito dyan po sa mga lugar na yan. At sa lahat po na nahagip ng radyo natin sa oras na ito. Hello DJ, good morning po! Hello, yun lang, bitin yung pabati. Yun lang, parang sumuntok ano, tas tawis gano'n. Sabi niya rito, ang layo ko sa'yo DJ Max, papaano ko ipapadala sa'yo? Andito kami ngayon sa Ilocos Norte, dito namin i-celebrate yung birthday ng anak ko. Echos ka? Nasa Santiago ka lang, alam ko yan. Texter 4637. Ilocos? Saan ka nakikinig? Pa-shoutout po si, ano to, NC Kai or Nick to? Nick Amoncio from Taps Alicia. Ayro, Nick Amoncio from Taps Alicia. May mga nakikinig sa ating ngayon sa, ay hindi, parang nanunood lang, nanunood sa ating live ngayon. Diyan po sa may Taps Alicia, mga estudyante po natin na masisipag mag-aral. We. Talaga ba? Ganun. Ewan ko rin kung nakikinig sa atin ngayon sa my Vine yung ano, yung mga young broadcasters natin, yung mga, ang pangalan na nito, mga TV broadcasters po natin. Yes, of course. Ito talaga naman. Masisipag tungin mga ito. Sige nga. Kung masisipag talaga kayo, di wag na nating amunin pa. Baka iba. Anong grade na kayo, ha? Ba't nandito kayo sa live ko, ha? Umulit kayo, eh. Kakulit. For the grade 12, mga grade 12. Sakto, instructor din ako dito ng grade 12. Ay hindi, 11 pa lang pala. Hoping sa grade 12, maging teacher din nila ako. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from One Direction with a song called You and I. Back to back with 5 Seconds of Summer with a song called Amnesia. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Congratulations, Taps Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Taps Santiago Campus. Congratulations, Taps Santiago!
3: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Taps Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Noah Six Cycle Mind with I. Still right here. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:28 in the morning. Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga nakatambay sa aning programa habang sila'y nasa kanilang mga trabaho. Good morning, good morning, good morning. Mamaya nga po, makakasama natin si DJ Echo para sa kanyang programang The Love Songs Parade. Big shoutout po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa mula kanina alas 8 hanggang ngayon. Hello po sa inyo lahat. Lahat ang ginagawa. Hello there, DJ Max. Good morning. A shoutout naman sa dalawang kids namin, sina Harry Jean and Harrison Ford Dulatri Abalos. At sa wife ko, Diana Grace, na nasa SG. At si It's Me, Emil Abalos, ng Pagrangayan Ramon. Thanks, DJ. Ganda naman ang pangalan. Harry Jean. Harry Jean ba? Heroine pala. Heroine. Heroine at Harrison Ford. Social nung Harrison Ford. Eh, no? Lakas yung maka stateside nung pangalan. Text line ay nananatili sa 0935-810-8217. Pangungunahan ko na kayo mga classmates, ano? Iba yung text line mamaya ni DJ Echo. Although pwede nyo ipadala yung mga mensahe ninyo dito sa ating text line. May sariling text line na bit-bit yun. Ay, 11:30 on the clock mga kapatid. Sa mga di pa nananghalian dyan, mag-lunch ka rin naman. Sumaod ka kahapon eh, di ba? Pwede-pwede kang kumain ng masarap ngayong araw. Araw nga po na Sabado ngayon, August 29 is our day today para sa mga nakalimot. Baka may mga due date kayong nakaset ngayon at nakalimutan ninyo yung araw natin. Today is August 29. May 31 ng August ha, baka nakaligtaan ninyo National Heroes Day yun, araw ng Lunes. Holiday kaya sa may mga pasok sa Lunes. Uy, congratulations kapatid. Ayun, double pay ka. Makakadagdag yan sa pagbili mo ng Biogesic, pagbili mo ng ano pa bang gamot ang tinitake mo ngayon. Kakatrabaho mo yan. Pagpahinga ka rin naman kasi, di ba? Sa mga nakaplano naman dyan ng bakasyon na nag-leave nung Friday pa lang, di ba? A vacation leave no Friday hanggang Lunes. Congratulations, kapatid. Sa haba ng bakasyon mo, di ka kaya kunin ni Lord niyan. Sobrang saya mo niyan, di ba? Grabe ka na eh. Anyway, shoutout po sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon at nahahagip ng ating stasyon. Ito nga't wala ngang matinong pagsikat ng araw at medyo mahangin-hangin yata sa labas. Kasi nakikita ko medyo malakas yung ano eh, yung sway ng mga dahon. Oh, sway?

0: Ay, nakakaantok na ako sa mga songs. Gusto ko nang sumayaw. Kanina umaga pa nga yun. Eh, ganun talaga. Greatest love song nga yung awitin natin ngayong oras na yun. Kanina, di ba? So, mga love songs yung piniplay natin. Ikaw na. Ikaw nga itong wala pa yung palabok mo. Gusto na. Happy birthday, DJ to Mama from Mama and Papa. Thank you, DJ Max. Happy birthday, DJ to Mama. Pa-request ng Dancing Queen. Dancing Queen, maya-maya po. May preplay natin yan sa programa ni DJ Echo. Ano? DJ! Padala ka naman ng pagkain dun sa bahay. Dun kila, ano, Tito Caloy Viernes. Andun lang ako. Ano? Yung kung may sopas man, pansit, ipagbalot mo nga ako tapos ipadala mo na lang dun sa bahay. Kung may malagkit, ganyan, namil. Padala mo na lang dun sa bahay kasi ano, nagugutom ako eh. Walang matinong pagkain makain dito. Papel lang yung kaharap ko, di ba? Baka naman, TJ, padala mo na lang dun sa bahay. Hintayin ko, ha? Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo nang mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Mayaman naman kayo eh, di ba? Si Papa at Mama mo na bubuhay. Grabe naman. Inasa naman no eh. No? Hello po to Mama o family na, ewan ko, nakikinig siguro sa atin sa mga sandaling ito ngayon dyan. Sa Quezon, San Isidro, Isabela. DJ, ha? Abangan ko yung pagkain. Pag wala akong na pagkain doon at na galing mismo sa iyo, minuminuto kong issue a shout out ang pamilya mo. Grabe naman pala, no? Anyway, tuloy-tuloy po ang pakikinig ninyo dito sa ating programa. For the meantime, patalastas muna tayo mga kapatid. Hoy, texter 4637 hanggat wala yung palabok, ha? But right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. Taps. Radio.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: At talagang ganoon naman natin sulitin ang oras, mga kapatid. Sapagkat ako'y nagbabalik sa iyong papawid. May rhyme yun ah. Hayaan mo na. Anyway, 11:45 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig rito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. A real radio. May lang segundo na naghang tayo doon. Ano? Big shout out to Enyu Ritz, Gozum, Denzel, which says here... Good morning DJ Max, pa-shout out naman po dito sa 4A Car Wash sa Ilagan. Nakikinig sila habang nagka-car wash. Ayun, di ba? Hello po, hello po sa inyo lahat diyan sa 4A Car Wash diyan po sa Maya, Ilagan City. Hello. Baka po ba din makalibre ng car wash? Laki na pupuntahan ko noong Santiago tapos sa Ilagan pa ako magpapa-car wash. Hindi ba naman ako niyan sampigahin sa gasolina, ano? Sa diesel pala. Sa mga hindi pa po nananahalian dyan, anong thought process ninyo? Tipid-tipiran o wala na talagang budget? Lumipad na kagad lahat-lahat din. Alam mo naman talaga, meron ka pinag-remitan, wala naman eh. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, tinitipid mo pa. Kumain ka kapatid, kailangan ng katawang ba, physical mo yan, di ba? Ano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka magiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Hindi ka kakain, di ba? Pag di ka kumain, magugutom ka. Pag nagutom ka, manghihina ka. Pag nanghina ka, wala kang lakas magtrabaho. Pag wala kang lakas magtrabaho, matatanggal ka. Pag natanggal ka, di nagutom ka lalo. Pag nagutom ka lalo, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, di mamamatay ka. Kaya kung kasi kapatid, kumain ka. Diba? DJ, shoutout po kay Uno Bangsit. Ang antot naman ng pangalan na yan. Uno Bangsit, sabi dito sa ating text line from texter 0985. Sige, bahin ko na lang yung song request ko, yung Palagi. Palagi by DJ Monterde o Palagi ka na lang request ng request pero wala pa rin yung Palabok. Ha, text are 4637. Nasa Ilocos daw. Nasa Ilocos nga ni, sabi pa niya kanina. Alam mo talaga, totoo eh. Nakikinig ka talaga sa akin, nandito ka lang sa Santiago, na naaamoy ko yung Palabok. Pag di mo pa dinala yung bahala, napanis na yan dyan. Big shoutout sa aking tropa, Olsen Earl Manangan na nakikinig sa akin ngayon. Ay! Saan nalakad na din mamay? DJ, galit na si Uno Bangsit. Tawang-tawa ka pa, ikaw kasi inasar mo. Uno! Tadyakan mo sa tagiliran yan. Kung ayaw sa tagiliran, dun banda sa may ano, sa may bagang. Hindi nabagangan ka dyan ng di oras. Hello po, happy listening po sa inyong lahat dyan sa mga nakikinig sa atin. At sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mga pale-palengke habang naghihintay ng mga customers. Hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Talagang parang hindi nga ano, araw. Sa mga naglaba dyan, oh, may oras ka pa. Akasin mo na. Sa kasi talagang parang walang chance na sumikat ng tuluyan yung araw. Dapat ganitong oras eh, tirik na yung araw. Feeling ko maya-maya, uulan na talaga. Kaya may oras ka pang nalalabi, ano? Bahala ka dyan. Sayang yung downy. Masakit yun, di naman pala downy yung ginamit mo, ano? Joy. DJ Uno Banglon na daw. Ah... Siguraduhin mo naman kasi Uno na naliligo ka talaga. Ano di ka nasasabihang bangsit? Sino ba mas bangsit sa inyong dalawa nung kasama mo? Feeling ko siya yung nagpa-shoutout sa'yo Uno kasi alam kong mabango ka talaga eh. Naklik ko lang yung tawa pero hindi talaga ako natatawa. Seryoso to. Mabango ka. Sabi nila.
5: Larawan ko ang unang nakita sa umaga.
4: Kasama-sama po tayo muli mga kapatid mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, mula Lunes hanggang Sabado po tayo nagkakasama-sama, 'di ba? Ganun ako kaalipin na salap. Ganun kalaki ang aking pangangailangan kahit holiday pumapasok ako, ganun 'yun. Kasi kailangan ko ng pera, guys, eh. Pag walang duty, di hello. Hello rin po sa mga nakikinig sa atin sa kanin-kanila mga sasakyan na habang nag-road trip at tayo ang background nila sa mga sandaling ito. Kung may road trip kayo, kung gusto niyo na may maingay na kasama, gusto niyo may katatawanan at hindi boring ang road trip, isama niyo ako. Kahit hindi tayo close, tignan mo, mararamdaman mong close tayo talaga, eh. Ganong kalupit ang pagsasama-sama natin. Kahit hindi kita lubos na kilala, kikilalanin kita. Anyway, mga kapatid, again, makakasama po natin mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon si DJ Ego for the program The Love Songs Parade. Pakatutukan nyo rin po siya. Shout out, DJ shout out po kay Jessica Gapusan na pa-burger naman kasi nagsweldo na kahit nag-voluntary exit na siya. Wow, voluntary exit. In short, award. In short, resign, di ba? Voluntary exit. Jessica, baka naman, pahingi naman kami pagkain. Asan yung sisig burger na sinasabi ninyo? Abutan na ng taon, hanggang ngayon, wala pa rin. Hello DJ, may pasok po ba sa Monday? Itanong mo sa presidente. Ako talaga. Hindi ka ba aware na national heroes on Monday? Ano ba, estudyante or empleyado? Kasi kung empleyado, mali mo, may work talaga kayo. Double pay yan. Uy. Diba? Kung estudyante ka naman, God bless. Typing si paring Jonathan Gabiran. Ang tagal naman yan, Jonathan. Ang tagal naman. Ayan na, okay. Sama ka na, sir. May buhos kami. At pakibuhusan nga po doon si Jonathan. Itong pwede ninyong gawing pundasyon dyan, sa totoo lang. Sa payat na itong taong to, pwede siyang gawing rebar. May buhos nga ni. Itong si Jonathan, sa kanya nauso yung nga ni doon sa ano, sa fees, eh. Kasi mukha itong fees of ano, eh, fees na foot powder. DJ, nasaan na yung pagkain? Balita ko, wala pa daw dumarating doon sa bahay. Anyway, nag-request si Texter 4637 ng palagi. We'll be playing that back-to-back with Abba's Dancing Queen. Manatiling nakadutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Abangan niyo po si DJ Echo 1 to 3 in the afternoon for the program The Love Songs Parade. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Classmates, magandang hapon to all of our classmates na kasalukuyang naka-tune in sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Grabe yung intro ng music ni Michael Bolton. Let's all fall in love this lovely Saturday afternoon, mga classmates ha. Ayun, classmates. I have to keep that in mind. Okay ba yung masabi ko dito? You know what I'm saying, mga sweethearts? By the way, this is DJ Echo, ang inyong Echoserong DJ. Makakasama niyo po starting today, tomorrow, and forever. Mag-asawa. Magandang hapon, DJ Skyler. Ah, si Skyler nanonood sa ating TikTok live. Yan. Shout out to all of our viewers sa aking TikTok, sa ating mga classmates from all over Isabela Region 2, and sa mga naaabot ng ating signal. Yan. Magandang hapon sa inyo. I'm kinda nervous right now. Buti na lang nandito si DJ Max to accompany me. Tsaka samahan tayo na mag-cope up, kasi parang iba yung ano dito. Iba yung ano dito, hangin. Iba yung composition ng air dito. You know what I'm saying? Yeah, anyway, mga classmates, ayan. So to all of our classmates na nakikinig ngayon, shout out to all of you. Happy Saturday afternoon. It's 20... Ano nang petsa ngayon? Dali lang. It's 29th. Tama ba? 29th of August 2026. Sa mga may birthday, ay uunahan na natin. Happy birthday! Diba? Happy birthday! You've reached another year, another chapter of your lives. May you celebrate your birthdays ng maligaya, masaya, jolly. Nakakapagsingit na naman tayo ng ganun. But anyway, kung gusto magpabati, I'm currently live on air. Ayan, kailangan nyo lamang pong iset yung inyong mga radios, yung mga radyo ninyo at, sa ating frequency. Of course, that's 107.9 and 107.1. Ayan, live tayong napapakinggan ng mga classmates natin from San Isidro, Isabela. Ayan naman. Oy, clap. Hello, come on. Sabi, ikot, sabay. And kung gusto nyo pong mag-request ng songs, do we have a text line, DJ Max? Kasama ko po kasi si DJ Max. So busy siya ngayon, kumakain siya ng One Piece Chicken Joy. To go, to do, to be. Ayun, kulitan tayo mga sweethearts habang nai-inlove tayo sa mga love songs natin na ipi-play this afternoon. And welcome to the Love Songs Parade here at 107.9 and 107.1 Tops Radio, Real Radio. Kamustahan muna tayo kasi it's been a while. This is actually my comeback. Ayun, ngayon lang tayo bumalik ulit after few decades, after few moments. Ang ating text line para sa inyo, mga paramdam sa inyong mga pagbati, ganyan. May mga friends, may mga classmates kayo, or you have your special someone out there na gusto nyong batiin, or gusto nyong ipaalam lang simply, na you just simply want to let them know na kayo ay existing pa. Buhay pa kayo, may heartbeat pa, gano'n. Here's our text line, mga classmates, 0935-810-8217. Naninibago din po ako sa sarili ko today. Kasi para ang bait-bait ko po today. It's very, very not me. Yeah, palakpaka, what an accomplishment, di ba? Okay, while waiting for your text messages, andito, ay may text na. Sabi dito, DJ, nag-awol na naman po si Jessica Gapusan. Naging aso na ba siya? Kasi nag-awol na siya. Awol! Anyway, ayun, shout out kay Texter 985 nakikinig. If you have song request po, let me know. Sana naman available sa aming playlist. Kasi medyo limited pa yung knowledge ko dito sa aming console. Limited pa rin po yung limited space. Limited yung ating knowledge po dito. So, aaralin naman natin yun. Buti na lang nandito talaga si DJ Max. Kasi may pagkain. Kapag talaga may pagkain, he's around. Diba?

Shout out sa ating mga friends and sa ating mga classmates dyan sa old and new public market ng iba't ibang bayan. Balita ko, naririnig tayo almost all over Isabela. Ayun, so naaabot din tayo sa Isabela, Basilan. Ang layo ng frequency. Grabe yung bato. And syempre, I would like to also greet si DJ No Name. Ayun no. DJ No Name, shout out po sa inyo. Ang name ko po ay DJ Echo. Si DJ No Name, I'm wondering kung ano ba talaga yung kanyang name. Siguro alamin natin pag nag-meeting. Ayun, pag nabigyan na tayo ng feedback kung tayo ba'y magtutuloy. Yung first day ay magiging last day mo na rin. So paano kakanta ng Each Day With You kung last day na with you ang airing na ito? Okay, we would like to also greet then on air. Okay, nagiginig si Doc Mark listening sa ating Sterling Campus. Oy, shout out po sa inyo dyan. Doc Mike, hello! Shout out. Magandang hapon po. Kamusta na po kayo? Meron po ba kayong GCash? Alam niyo yun, parang nakaka-challenge yun. How will you make people and yung mga listeners fall in love? Tapos yung DJ mo ganito, balahura. Ano yun? Parang, sige, let's try to work it out. If you have song requests, may mga pa-shoutouts kayo mga classmates, let me know sa aming text line 0935-810-8217. Or kung gusto nyo naman, PM nyo ako sa ating, ayan, nakalive ako sa TikTok ngayon. Diba? Nangungulangot. Ano ba yan? Dirty. De joke lang. Nene, makati kasi yung ilong ko. Parang bigla akong naalala, ako yung nawawalang anak ng Sterling family. Yung ganun kakayabang. Shoutout din sa mga nasa Apple Dragon Gym, nakikinig daw sila ngayon. Uy, talaga naman. Galingan nyo yung pagbubuhat dyan, ha. Buhatin nyo na lahat. Huwag lang yung sarili nyong bangko. Diba? Pinakamabigat buhatin yan eh. And sabi ni Texter 985, shoutout po kay Selini. Huwag na mangarap. Uy, ba't naman kayo huwag mangangarap? Sabi nga ni Angeline Quinto, patuloy ang pangarap. Ba't in-stop nyo yung pangarap doon? Mangarap kayo. Wala namang bayad yun, libre yun eh. Huwag na mangarap magkagawad. Ay, tatakbo pala siya. Uy, okay lang yun. Oo, alam mo, sabi nga nila, kay Texter 985 ba? Ito ay friendly advice lang from DJ Echocero. DJ Echo Echocero. Ito ay totoo, walang halong echos, konti lang. Diba? Don't stop dreaming, sabi nga nila. Kaya kung gusto mo ang isang bagay, ipush mo lang. Hindi ka man mag-succeed, eh at least you've tried. Diba? There's no harm in trying. So try and try until mag-work out yung bagay na wino-work out. Kapag naka-sampung try ka na, hindi pa yung nag-work out. Talagang mag-ano ka na, work ka na overseas. Abroad ka na, bigi. Pag wala dito yung ano mo, yung sabi nga nila, yung success kasi, may kanya-kanyang lugar daw yan. Diba? Pa, may kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanya tayong tawag dito. Anong tawag dun? Mayroong term dun, nalimutan ko. Google lang tayo sa Google. Ay, mamaya na nga lang yan. Parikos nga po yung song na Dreaming of You. Oh, I love that song. Song ni Celine. Selena. Oh, Selena. Yung ano, medyo tragic din yung ending. Alam niyo ba yung story ni Selena? Sambula sa puso. Yung tita ni ano doon? Tita ni Claudine Barreto, si Selena. Hindi, ibang Selena yon, mali. Si Selena yung singer, yung parang Mexican-American singer siya. Basta ganun. Pag napanood niyo yung movie niya, yung Selena, yun. Hindi siya yung ex ni ano ha, ni Justin Bieber. Ibang Selena yon. Taga Gomez yung Taga Gomez. San Isidro Isabel. Selena Gomez. Shoutout nga po pala nakikinig sa atin sa mga pagkakataong ito. Si... Ba't ganito mga pangalan nyo sa TikTok? Ang gulo. Ano ko babasahin yan? Ara-arabo. Itik. Ano ba yan? De joke lang ha. Shoutout po kay Jessica. At...
Ayun, sige, keep your text messages coming po mga classmates, ano. And speaking of, since ito po ay Love Songs Parade, I'm gonna be playing varieties of love songs, mga ganyan. Mapa-OPM, foreign, mga may mga kanya, Relucho Tasho Dan. Pwede rin yan, mga ganong ibang language. Basta love song yan, pasok po yan sa ating program. So be with me, my name is DJ Echo, ang inyong etcheserong DJ on board. Kakasama po ninyo until 3 p.m. po.

Yes, mga classmates, welcome back to the Love Songs Parade. Kasama niyo pa rin DJ Echo Echecero. Kasama niyo po ako ang alas 3 po ng hapon. Kaya naman, keep your messages, greetings, and shoutouts coming to our text line 0935. Asan na ba yun? Di ko kasi kabisado. 0935-810-8217. Again, that is 0935-810-8217. It's actually feels good to be back. Grabe. Diba? Namiss ko din talaga mag-on-air. Alam mo yun, yung even though people will look at us, DJs, na parang we're just talking to ourselves kapag kami nasa on-air. Alam niyo po, iba po yung saya kapag kami po ay naka-on-air. Ayan, nakakausap natin yung mass. Diba? Yung masa. Yung, ayun sa bakery. Yung magmamasa. Hindi, yung mga listeners natin, syempre yung mga classmates natin na talaga namang umaga pa lang, madaling araw pa lang, nakikinig din ang ating mga programs dito sa 107.9 and 107.1 Taps Radio. Diba? Maraming salamat naman po. At dahil dyan, meron kayong GCAT. Na-joke lang, baka mag-abono ako. 977 texter 977. Nag-text ulit. Pwede pa po bang pa isang request? Aba, kahit sampuin mo pa yan, Kuya Jess. Shout out to you. Happy, happy listening. And na-miss kita ng todo-todo. I'm gonna miss you. By sino? Milli Vanilli. Oh my gosh. I love your taste in music. I love Milli Vanilli. Yung vanilla flavor. Pagkain na naman. Okay, sige. Kuya Jess, dahil malakas ka sa Taps Radio, ipa-play natin yan. Pero siguro mamayang makalipas ng mga 3 pa ganun. And then mamaya, sige, let's try to find your request. Hanapin natin yung request mo kung sakaling available dito. And if not, edi download na lang natin para ma-play natin para sa'yo. Yun naman. And gusto ko rin batiin, syempre nakikinig ng ating program, Love Songs Parade, si Doc Reynald Kila. Oy, maraming salamat po. Happy, happy Tops listening to Doc Reynald Kila. At dahil dyan, habang si Doc Mike at si Doc Ray ay nakikinig, syempre meron na silang ano dyan, meron na silang nakaredy dyan na judging paper. Audience impact, gano'n, 10%, gano'n. Overall performance, gano'n, 100%. Hindi, joke lang po. What I'm trying to say is, syempre, keep your messages coming para naman may mabati ako dito dahil wala pa tayong makausap bukod kay DJ Max. Kasi po si DJ Max, ayoko siyang kausap on air. Mas gusto ko siyang kausap ng personal. Kasi mas personal yung usapan. Alam mo yun, mas deep yung conversation. Mas marami tayong masisirang buhay. Charot! Hindi, iba lang kasi pag kami ni DJ Max ay nag-uusap ng casual lang yung personal. Ganun. Kasi mag-uusap kami on air. Dito kasi mas gusto ko makausap yung mga listeners natin, yung mga classmates natin. From Alicia, San Isidro, Etiague, Kawayan, Santiago, Cordon, Ramon, San Mateo, and all over Isabela. And sa lahat po ng ating mga classmates na naaabot ng ating namang radio frequency. Diba? Isn't it nice na yung mga classmates natin ay nakikinig sa'yo? And they are all ears pagkapag ikaw ay nagsalita na. Kahit na ikaw ay parang mukha kang balahura. Parang, alam yung feeling na parang pag nakita kanila ganun, parang walang magandang, walang positivity. Walang magandang lalo. Pero diba, ang sarap lang din sa feelings na andyan yung mga classmates natin. Oo, nakikinig, nakikitawa rin sa'yo. Wala nang kausap, walang kasama sa bahay, tumatawa mag-isa. Scary po yung ganun, ha. Iwas-iwasan natin mga classmates yung ganun. Anyway, I still have here 2 more love songs po. Sana magustuhan ninyo. And again, kung may mga song request kayo, kagaya ng song request ni Kuya Jessica earlier. And pwede natin i-play yan. Hindi man ma-play ngayon, maybe sa second hour ng ating programa. So keep it right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio. Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo Echecero for the program, The Love Songs Parade. How about we listen to this song from The Chorus?

0: with a song from Mariah Carey right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio, Real Radio. Sama niyo pa rin DJ Echo until 3 p.m. po. Ngayong hapon, tayo po'y magkakasama-sama. Let's all fall in love sa programang Love Songs Parade. Ayun, and ayun, narinig ko nga pala, nakita ko kanina, Doc Mike is really listening right now. Salamat po. Happy, happy Tops Radio listening sa inyo. To all of our classmates from all over the Philippines, from all over the world. Dahil tayo nga po'y napapakinggan din sa ating mga online platforms. Meron tayong online radio, pwede niyo pong dalawin. Pero further instructions and explanations ay mamaya na po muna, ha? Okay, ang text line net, nalimutan ko eh. Nalimutan ko yung ano, yung ating website. Pero mamaya, parang it's tops2011.com. Ayun, naalala ko rin, pwede niyo pong mapakinggan ang mga radio programs natin here on Tops Radio. Saan man po kayong sulok ng mundo, maaasahan mo sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Parang iba yun, uy. Anyway, shoutout muna tayo kay Kuya Jess ulit, who requested for a song from Milli Vanilli. And it's actually nasa lineup na natin, nasa playlist rather na natin. So please do stand by. And again, shoutout to Texter 977. Si Kuya Jess nga yan, na-miss ko yan. Grabe yung na-miss ko yan si Kuya Jess. Grabe. Kuya Jess, parang for how many years? Parang mahigit 3 taon ba yata? Parang 3 years yata akong nanahimik. So na hindi na po ako mananahimik ngayon, ilalabas ko na po yung totoo. Alam niyo po ba? Oh, sa Temu na ako bumili ng damit. Akala niyo kung ano yung revelations, ano? Sa Temu lang talaga. Ayun, dahil naniniwala tayo sa kasabihan na a parcel a day keeps your money away. Grabe naman yun, syempre naman. Pero syempre sa mga classmates natin, ha, pakatatandaan po, huwag po ninyong kakalimutan. Huwag po kayong basta-bastang nakikarried away ng mga kasabihan na... Di ba meron tayo kasing pinapaniwalaan na kasabihan na parang yung salitang deserve ko to, eh hindi pwedeng laging sinusunod yun. Tatanungin nyo rin yung bulsa nyo kung nag-a-agree pa ba siya. Kahit deserve natin yung isang bagay, kung hindi naman natin pa siya a part ng necessity, di ba? Huwag muna natin bilihin kung makakapag-antay naman yan ng next na cut-off na lang, gano'n. Oo, unahin natin yung mga needs, yung mga basic needs, gano'n. Kagaya ng bukod sa parcel, hindi nga po needs yon, unless nga talaga kailangan mo naman yung bibilihin mo sa online. Kaya okay lang yun, classmate. Anyway, text line natin ulit, 0935-810-8217. Again, it's 0935-810-8217. Shoutout muna tayo sa ating mga classmates dyan, sa Jones Isabella. Grabe daw, ang lakas dumadagundong. Shoutout kay John D. Peralta na nakikinig. Kahapon, nag-post pa lang ako ng poster, nagpapag-greet na siya. Wala pa nga ni... Poster pa lang po yan, ha, Sir John. Shout out sa'yo at sa iyong mga kasama dyan sa Jones Isabella. Kung kayo man po ay nakikinig ngayon dyan. Yan, keep it right here on 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo until 3 p.m. for the program Love Songs Parade. Kuya Jess, here is one of your requested songs. I hope you like this one. Brought to you by
1: Tops Radio.

The Love Songs Parade. Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamaya pong 3 p.m. Alas 3 po ng hapon. Alas 3 iti malam. Okay. Samahan niyo po ako isang oras na lang. So sa mga pagkakataong ito, inais ko na po kayong i-welcome sa ating finale. Finale na po ng ating programa ng Love Songs Parade here on 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. Ang ating text line para sa inyo mga pagbate, gusto nyo pong makipagkwentuhan, gusto nyo pong makipagbalitaan kung ano yung mga latest ganon. Pwede nyo akong i-text sa 0935-810-8217 para sa inyong mga greetings, kanyan, mga pa-shoutouts ninyo. Wala kayong makausap dyan sa bahay ninyo dahil mag-isa kayo, iniwang kayo. Iniwang kayo ng pamilya ninyo dahil sila yung nag-outing, hindi kasi na mabi. Tamad ka daw kasi. Hindi, baka naman ikaw ay meron kang activity sa school kaya ikaw ay hindi sumama sa outing ng family dahil hindi ka naman talaga nila anak. Ikaw yung nawawalang anak nung ano, yung mayayaman dun sa ganun, yung mga plot twist sa mga ano ba, yung mga napapanood natin sa Facebook, yung mga AI generated na films, 'di ba? Ang cute din, 'di ba? Yung laging ganun, iisa lang yung kwento. Naiiba lang yung casting. Diba? Pero nakakatuwa. Mahilig, nakakaaliw din manood nung ganun. Pag may spare time, ganun. Anyway, speaking of time, time to read some of our messages here. Meron tayong text ulit from texter sa ating classmate na si 985. Sabi niya rito, DJ, pag-greet man po ng happy 10th. Ano ba to? 10th anniversary. Visaya 21 Optical Clinic, Alicia Branch. Congratulations, narating niyo po ang inyong 10th year. So ibig sabihin po niyan, hindi ko na po kayo babatiin ng happy 10th year. Kasi first decade niyo na. Isang dekada na po kayo. Happy anniversary sa ating mga classmates from Visaya 21 Optical Clinic, Alicia Branch. Naway marating niyo pa ang maraming taon. Diba? Giving service to your clients, sa ating mga customers, di ba? Oo. Congratulations. Happy listening sa inyo and happy viewing naman kay John D. Peralta kanina na nanonood ng TikTok ko yata. Di ko sure kung siya yun eh. Chinese yan. Xin Shui Long. Nakalagay din sa pangalan. And we also have another request or greetings, I should say, sa ating text line pa rin from number 977. Sabi niya dito, thank you so much DJ Echo for playing my song request. My pleasure, Kuya Jess. Ikaw pa ba? Lakas mo sa akin eh. Ako lang naman yung mahina sa'yo. Hindi ko ramdam talaga na ako yung na-miss mo. Ang galing ano, ang galing ni DJ Echo. Gaslight. Okay. At gusto ko rin batiin syempre yung mga classmates natin from Santiago City. Ayun, syempre marami tayong mga listeners dito, mga classmates natin nakatutok dahil nakita nila, oy, nag-post si DJ Echo. So, magtatagal kaya siya. May mga ganun talaga. Hindi, okay lang yun. They are asking lang. Nagtatanong lang naman si classmate. Magtatagal kaya siya? May question mark. Ganun, di ba? Pag nagtatanong. Magkakaiba kasi yan. Sabi nga nila, yung mga words or yung mga salita ay depende yan kung paano mo siya i-deliver. Diba? Meron nga tayong challenge eh, yung friendly way. Sabi pag friendly way, ganito yan. Magtatagal kaya siya? Di ba? Alam mo yung ano, yung emote na emote ka dito, tapos may nagsasayaw sa harapan mo. Ito siguro yung mga pambato natin yung dance sport, no? Alam mo yung parang, hello! Naaliw lang din ako kasi it's my first day dito sa Tops Radio. Tapos iba yung ambience syempre, iba yung, basta iba, brand new lahat. Bago lahat sa akin, and since 3 years, more than 3 years akong na-stop sa pag-i-ere, talagang when I entered the DJ's booth of Tops Radio, talagang ibang-iba. Ibang-iba yung simoy ng hangin, sabi mo kanina. Ibang-iba yung view dito when you're on air. May makikita ka mga ano, mga lamesa. May makikita ka, may sumasayaw. Ganun. Talagang alam mo, habang naka-on air ka, a lot of things
are happening around. Ang daming ganap. And I'm kinda enjoying it, ha? I'm sharing it with you guys kasi I'm so honored and it's my pleasure to be part of 107.9 and 107.1 Tops Radio Real Radio. Salamat po for having me here. Hayaan nyo, hindi mo na ako absent. Charot lang, yun na agad yung iniisip. Hindi, biro lang po. Syempre dahil Love Songs Parade, Love Songs Parade ang ating programa, mga sweethearts. Ano? Syempre, we'll be playing a lot of love songs you will truly love and enjoy listening to. So if may mga songs kayo na nais din i-play, o i-send yun na ngayon para may pagkakataon pa akong mag-download. Diba? Yung iba kasing ano, yung ibang songs, medyo unfamiliar kami. Wala sa aming playlist, ganyan. Pero nagagawa naman ng paraan nyo. Syempre, para sa inyo. At syempre, gusto ko lang din syempre ipaalam na ipaalam sa inyong lahat. Ito importante ito, kailangan nyo mapakinggan to. You have to listen to me this time. Dali lang. Ang sakit sa kamay nito. Naniwago ako maghawak ng mouse. Even mouse is hindi na familiar yung kamay ko. Alam mo yung nanginginig yung kamay ko kasi kailangan ko mag-mouse. Diba? For how many years? Kasi ang hawak ko lang talaga microphone. Kasi I used to, until now yon, ang hawak ko lang lagi microphone, condenser mic, kondensada pag magluluto ng salad. Ayun. And all in all, mga sweethearts, mahaba-haba pa naman ang yung ating pagsasamahan ngayong hapong ito. From 1 p.m. till 3 p.m. pa, makakasama niyo po ako. Mahaba-haba yung time, literal. Mahaba yung time kasi I was used to, we used to go on air dati, diba? We only have but very limited time. And ako naman dito, nagulak. Sabi ko, what? Sabi ko, nagulat talaga ako. Sabi ko, oh my God! Dapat finish your plate na! Diba, parang nagulat ako kasi parang ano pala dito. So, we have a lot of time. We have a very, very long time to talk. So, mahaba-habang conversation, talakayan, kamustahan. Tawanan at syempre, tugtugan right here on 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. But wait, here's more. And as I mentioned earlier, mga classmates, tayo nga po ay napapakinggan kahit sa ang sulok man po ng Isabela, kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Pwede niyo po kaming mapakinggan through our official website. Pwede niyo po kaming dalawin online. Dalawin niyo lang, i-type niyo lamang www.tops2011.com. Pwede nyo na po kami mapakinggan kahit na sa Visayas po kayo or part ng Mindanao or even yung mga classmates natin from overseas, yung mga nasa ibang bansa, nag-work or kaya nag-visit sa family o di kaya naghanap ng afam, charot lang, na friends, ganon. Di ba, lilinawin natin, naghanap ng mga foreign friends. Di ba? Wala naman masama doon. Kasi tayong, sabi nga nila, tayong mga Pinoy po ay natural sa atin yung pagiging hospitable. Di ba? Mabait talaga tayo. We are very accommodating, entertaining, and very, very friendly. Alam niyo po ba? Base po sa base po sa survey, alang ang mga Filipino daw po, okay, ay nasa top 3. Ala kayo, ano kaya yung top 3 na yon? Maraming top 3 tayong kinabilangan. Isa na po dyan ay ang pagiging friendly po natin. Yun naman. Kaya may inang minsan pinapatapos muna si DJ Echo bago tayo mag-react at mag-conclude ng ating mga opinion, di ba? Pinapatapos dapat natin si DJ Echo. Kasi biglang nag-rewind ganon, biglang naiiba, biglang na lang nag-switch. Ayun, dahil tayo nga yung friendly, syempre, mag-play ulit tayo ng another set of love songs para po sa inyong lahat. I have here some songs from Carol Banawa. Back to back with Regine V. Talaga namang ang Asia Songbird.
Back to back with Foreigner in Boyzone right here on 107.9 and 107.1 Tops Radio, a real radio. Kasama niyo po si DJ Echo until 3 p.m. sa programang Love Songs Parade. Keep your messages coming sa aming text line 09-35-810-8217. Kasama niyo po ako hanggang alas 3 po ng hapon. So be with me here on the Love Songs Parade. Coming up next, ito nga yung sinasabi ko, di ba ang sarap talaga minsan din magmahal. Tapos, kahit na mahal mo pa yung tao, there will come a time kapag hindi talaga kayong itinakda, hindi kayo yung nakatadhana para sa isa't isa. Kahit gano'n nyo kamahal yung isa't isa, kahit gano'n nyo siya ka gusto na mag-stay, eh, kailangang mag-bye-bye. Carol B.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: tayo.
1: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
3: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: Ah eh, yun lang!

0: Saan ka na nga?
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki.
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah,

brushes the curls from my eyes. She drops her robe.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April

29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: Yun lang!
2: Pinoy Classic.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Pinoy Classic.

0: Oo, parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: TAPS Tops Radio Pinoy Classic.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
1: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.
2: This is your 24/7 FM Taps Radio.
3: Pinoy Classic.

0: Alam nyo ba sa TAFS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAFS and no other school does it better.
1: Now, moving on.
2: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
1: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
2: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
1: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
3: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
1: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.